0: ki
1: kaji wani sabon salo daga Usaini Danko wani kundi ne da tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda mu'amalar zamantakewar aure take kasancewa ku ci wannan sabon kundi na Usaini Danko wanda ya masa laƙabi da suna Fitan Biki yana dauke da tarhadadan waƙoƙi masu sanya zuka
2: wanda ya so kike so shi sai ku tafi haƙin shi kula da sirri shi duk karfi
0: Fitan Biki ya dauki sabon kundi na Usaini Danko me waƙar basaja za ku iya samun sa a kasuwanni da gutsattabun tem ko kuma kanzaya ever physical center kasuwar Abawamba Kano ko kuma Garba waya kama haka 0800 350 1 2 3 Fitan Biki yana nan a kasuwa